0: Ketutupan kambil parutane kambil iki lho.
1: Sing bang sokang
0: enjel maleh, Mas. Nggih. Sore-sore.